izizimo nathi ezikhule phezu kwazo sibizwa ngamagama kuthiwa yilabana abahlala emaplazini abanye bethi yilabana abahlala endlini zamazenge lowana phela ohlala endlini yotshane kuthiwa khona ngibo kathi kungaku laphana kunendlewayo kunepa Alright, akusho ukuthi ke sasihlala ezindlini eziwayo siyofela ezindlini eziwayo ngeke ukubone noma sufisa ilanga lingaphuma entshonalanga siyafunga siyagomela sisebenza ngamandla sisebenza ukuzikhandla ukuthi nathi sivuse imizi yakithi sivuse amanxiwa akithi lapho kwakuthiwa kwakukodlodlo la baze bekhomba ukuthi kukodlodlo

0: Hadi mo pengo yun. Ugona dyan ang kahit hindi ambisyon. Aganday! Aganday! Aganday! Aganday! Iwan kayo, wait, wait. Ngayon sa wani, muna rin sa pinda na ng manzi. Ngayon sa pinda mo ropa. Ngayon sa wani, apal. Jirugu fambi ka. Rumba yun, man. Ay, wakaw no kangar mo. Ino si rumba mo na umdada. Ino na dyan sa kukurudududa. Kunya sa kukuradya muna. Rumba ndatambira zvangu rumba urwu kune madzimai ese ndoze madzimai ka vanofarira mudzimai iye inokuda kuti irumba inonakidza mufunga zvenyu bile bel ndiye abuda mudare president chine kambo kalonzi zvozvo ai kaka makanzo kambo kacho kambo kalonzi manzili manzili kubva kuna vanzvadzi bile bel tombodai ndombonwa mvura ndodzoka futi manji manji zo
1: Radio 54 Radio